wanyang wanat neki ode na voila adrapumbe sa sa frimorobong alek pebeta kende ilanti ire.